0: mutu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade atike tife dwa mutu igono pe ike kwa la mese pe nyakle pe kpere nsi to wa wola atike mundo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome lepe wetri atolia siya fe nkeke blave vo ade keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wakle mi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi ajia mundo nene imiako ga ime miakwe ple ati imiakwele nengebe doyo la ova inami ho onue idasi si aso do don ofe ke kon la me sin pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
1: Musubana, afarapani, loto gubunu metil ocha jogulotwa, kijigulotople, gubunu ge krany tulidi, itumo medunga nyoro, kijigulotobunungi hany pa de gimbu asabere, sonsoni mbimbunu mamotufu insinume, de achicha ganugulotwa, alo akwadugo, de gamanye anyurwa, gowiji blagabunungi klanyi ilol maswa, tabinile nlingunku igbaliku melayi. Mbiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala misubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fawla fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovobusu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbiye fechugeyi aloboye chatema nunu malakal gani mbiesu nimeyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo alotoa anyiro ichija gani ngo alotoa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nismo wala ba barwa nguona atangi ajabali na farafanyi

tama plen botu ko donglu ko no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo ne inisuru ya badenga ne dama ngal ko jonne botu ko donglu ko no yo yo ge o ne bi hiu sama dene zize bo go jo utu ko holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hongda galida le bihiu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do